0: Diego bo xamantene day dem ci wo ministre bi nga xamantene même bo mënul wo généraux yeek affaire yoy ay ñam Moussa Fall mais wo ski len yiri fon
1: c'est comme ça ma glacia famel ma ngi deg ngey wax ne Ousmane Sonko neena ku meuna genné ñaari dërëm yo xamne dama ko guer mu jël ko nang ko wax nga ne lolu kenn du ko wax nga ne ñi accusé nañ ko ay terrain waye kenn déglu wulé buñu amé ay preuve nañ ko genné benen bu moy bu féké né ci walu gogol non gis nañ ay nit yone jox gis nañ ku né jox nañ ma 100 millions nama na ko jox Ousmane Sonko bima ko joxé munuma mom tek ko fofu nga xamné mom da delu wat ci ki nga xamné moko joxone xaliss wan ko nako li nga ma joxone ki mom jël
2: Jeuf wajeuf yow ma lañ la ben affaire yow Macky Sall dina dakk Ousmane jaarale ko ci ay affaireu assemblée yi la nga xane ay jaxar ta Macky Sall moment bobu mu ngi bëgg tray bokom pour dég pour anéantir Ousmane han yow Macky Sall moment bobu doona am dara lu tolni tarfatal ay ni mom mi nga xane mo yor nguur xam la am DG directeur ba fa ne mu tek ko fa muy kele num tuddu ta Amadou Ba ak ñepp ak ñam fa am ñepp ak ña xamantene bi ay militant am lañ nek ci biir fofu di liggéey ak Ousmane yow malay laaj ndax jo Macky Sall dina am lu tolni tarfatal ay ni ci Ousmane bayi ko tek ko fele nan dañuy yema dakk Ousmane ci lan ci lo xamne ay tiaxari kesse ñepp xamne li lu deug du yoon ay yewit nak man lo rek la lay laaj ndax yow su doon yow lol ngay def nga am lu nit lu leer nañ lu deugar kët ci nit ki ngay dem di wuti ci xaar fu dakh ko ci lol rek nga kulu yow gëbsi lol rek waron na woné Ousmane ban façon la parce que Ousmane lim jakar lok Macky Sall musul xam ku jakar lok mom non musuko am fit fi jakarlo bi ga non lolou nit ko xamantene xol amul dara lu muy ragal ci ginaa wala lu mu mo koy def waye du koy ñum yow Macky Sall mi nga xamantene bi yow Macky Sall war na am lu tolli tarfatal ay nit Ousmane Sonko di jaar ci ay tiaxar fele fu dakk ko la def fo shopping bi ko xamantene yow bamuy jang ay bayam bamuy jang yow fayelo ko jang fekke wo bakay yaayam di sang muy sol ay yereem di dem di jang di yor kiyam di dem di jang di teju di ke li ki di jang han def ay certificat jall yaayam beug bayam beug def ant kiyam bfm am jall bayam beug ndem beug mu def bac jall xam nga ñom ñep beug famem beug mu dem jang xey ak morom def concours jall concours bi ci ko xamene bayam yoru lu ko fayale ci école bobu mu yalla ko dem duggu fa jang genn ñew di liggey ci liggeyam yow nak job wax bobu soko bëgge comparer du lu mëna nek comparable parce que da ngay comparer aussi bam wax bi dang koy dëkkal ci koy jox ci ki nga xamanteni bi wax bobu war na ko mëna jappal wala mënu ko jappal parce que so bëgge way jobay jaana wala keneen jaana fa te suñ taxawon mënu ñu da bi dedet da ngay xol ñoom itam fan lañ jaar est ce que jomay bi jakarlo na Macky Sall mom Macky Sall war mëna xol lu muy sét ci jomay lu mu sétu ci jomay han lañu xati tut Ousmane Sonko fuñu ko sétu Ousmane Sonko lu ma su ki sét nañ ko ci mom lu ne sét nañ ko ci mom parce que Macky Sall mi yeen ñi Macky Sall mi ngeen xam ngeen ne Macky Sall mi mané la de fond en comble xol dem nañ ba jël xaritam intime bo xamé ño bokon bañuy jang ak yépp ki sante sal tam nek mbour ko xamé tane yow peut-être xamna say and say biir say biti ci yenn ñu dem ba jël ko tek ko seen wé ta amuñu luñ ko mëna génné ah yow job jaar mané
1: fi mu jaar gaay yeb ngay wax ni ku ca jaar ku ca jaaroon takabat

erba ci pite gur ngay na ca bakel ma dem ba sey ma ca golare ndaw ndey mare ma abdoulaye kat ci mer ak ni ci mer ci mer fara jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambala bu ngi lambak.

djufé ni ñom dañu graw fatou ko wel djuf han rangale lek yu dul jeex nan sadida sadida sadida na do bir di sadida Suleiman Faye nak nan pebulet dina ko lek ka pebulet mo bokol lekut bokol lekut loy def yena fifi mbay jey fay mom

chay de chiki baawe ngaki cilubaji chiki gelo de ciri bodu men gulli de wi udiro re mutumaje tabtale bumuji pe jimira gine balon fonde ha chaaji bumuji nyaale ndiroje e yama ndidon takiti magaga beli tidere siki ma mbien jaw beli ta de nare bumune sila mburu beli tabbe ndayre hukunde beli bara wendiriri siftori chalal ciugal e semban ndum ke fonde yaba ni gulumbol ndur nakundire asaman kerle chakat nodi ndeji gulaji e cioji chakat nodi telbi wol hor gol badi to loytu dum ko koj mi andi aduna golo koy mbolo sabu ko don tanyata solo

ba ko suudu he jiya tambe gondi do wiyete ko yara jiya min dawar du bo non mo joge mako gandal mun hawre kadi o metani wadde presenter di ko mutani jabbo yola ke samu bismillah sayyidi jani hejja balu abbas binta on umar abbas yette ko so jaw kan ina ma dafa Allah wi ko fa ina teddina yesu mum ne laaj ye dal baraka be ne mi dumal baraka ne ko baye wadde dum fota wona dewo Allah do jidam fofu jama ni do yalla jundum mo tawta ben do ka de foye wodi.

Oya la jibu bu do mbata sa bando mo do jogi mbela mo ne moni da wonno mo mbata sa bando mo do jogi mo do jurma temedri ko yi ndamri do mal barko.

Michel Jules de Maud. Yeah, who men was in the academy? Tide of Mugwan, I fight out of the book. Kaya ka ko itiw mal sa ko isan, itiw na hari mo dyan. Sa inyo mo kayo afamar ko, doon tatong gilis ko jibin ato. Kung nasi shudun ko kato, metanima de presente na hana wada presente bambi.

salfo Musa sire Muhammadu lam ne hali hala hala ka kadi ko min cedi wonde ko sey laade fe ko gonga wonde kadi sey laaga hakkune mabbe wona sey laaga hakkune neddo beelu Musa da yaade yaade beelu sa yihi beelu ya sa dari mo beelu doro sa da fiye beelu heba da doro wonde nan wonde ko bi ko mabbe fayi kadi yemin cedi du fonon minam bado bando wona si sungu kadi so na si sungu wona fere won jenga fo bonnani leydi ndio bonnani sin jam jorto yaa sok bismillah.

nang hamadi long uyo do ko monam ko esam ko kenam jese ko sawa amadu mayram tiya ko sinju jam joro so nasi sundu kadi hano wada hen presenté da wonno bondani sono bondani hore mo